0: bi entena ho nkotwa
1: na se de eche se ye kro nketwa no eni o ma wo se ye provide ma wo eni wo enti na nipa na abo choke
0: me ba
1: e wo central business
0: ye wo satellite market mo se yentu men kan kra me kan ba 10 ank ayi nyina wo ho but de na ya abeyi mu a ye tuma se ye ya dum
2: pi Where is the satellite market in our can facility na nkasa da bi ohunu ne san se ken wo ka na fia ku market ya aka ne friend na sa binchi ura mu a what to say
1: ka dey say be na o cry di jam na
0: na question bi sam
2: race course
0: e to say
2: ye che wa no an odi na ni e di e ya karat butins and head
0: is wa
2: race course e to say at cha wo be wo no enuane nyina ka kra be bia ka fa kra me say wo jina be fa wo na
0: so oh yeah
2: It be been a yeah man bro for the satellite market. It's saying,
0: na municipal phone. So there na must why because maybe it's there. Quarter so say some satellite market or. You will be beat at onsu tafu.
2: The hunting work can say. The hunting work can say. Your friend rural urban migration. Oh, will be a procurement.
1: Sir,
2: so could do permanent say braba o ni abeji o bag ni say film nyamu. The ono okono no wa ko film. E wo boni mu no. E ko sia lo kwadin kan tan bi.
0: E nyo.
2: Enti e ye obi akono se omre kurum.
1: Sa.
2: E tu jiri ye se obi eti denche mo so. Na wo ba. Bodi.
1: Mhm.
2: Abeto puna. Eti. Na nkapuna ni bi wo denche mo so.
1: E be de wa ba ho.
2: Ko be da fa ka ba.
0: Na na so
2: enti ye developing kurum memu no. Even kurar wa duru kumase ya no. Say free afia ko bi market abinchi. E ko Duba na center market senke kwangwa.
1: Mm.
2: Ifra safo nso ba center market senzo kwangwa.
1: Mm.
2: Wini ni padudu ya tiasa fo musa safo market mumba.
1: KGT ya.
2: Be du ya.
0: E ya simu.
2: Sima hunu ntinka. Ye develop un kronu nka kranga krama noma facilities bi be ba wa. Ka enye ni pako no se
1: tinkna
2: wa mra. So no wati wei. Ensi obosume na baba ako. Kania ni nyina so. E kwano.
1: Enye
2: wo ba jiso fata de mi nu wo di aze enna bo so jukan ko fujo bu ye de na so na ko na ye bana me ka kra ma problem kra ma problem na me via via bi bi enti me ko no a me ko assembly office me ko du no ma ye se futukoko ni so problem ho kama na me wi na me ban so am be dredi no so ma ye se futukoko de
1: enti
2: enti me na me ko ya na se na mbai
0: nana ene na chese dia asem na nana ma mfa asem we ntwa so all of us can be before so with that board be no ano
1: social service
0: me nya mishiro papa asem we kam yule yefi nana sa social service ya me no e dano no ho enye mo won se wo ho ofe wo nya mishira wo sa ko so utume dwene sa ye nuano mo sa ho mobo pa se dia wo nhyire kase papa because mo baby na nkofoni bi ba ho so mo ba pre omuti omuye eye edi ana bibi sa in fact mi wirakoy oyi nipa tumache na ayade abane widiye mu enti e best sempenfo a omo ne control sa sector no so hu omo mo mo ni na ho na wa odu se wudi sa ne panisika no sa ne panisika na wa odu se wudi aka wudi e no ho ka hu se eja na o wie a wo wo chi enti mi danya me sisa sa ze mo makai sankofo na ye mo di tima to aba ye wi de mu no ona bo mun so mu ye na yempa de yempa ni o na se bi o mo yempa ni na se bi o mo enti mesere we de nana mi danya me sisa mo makai pa me de be she ho me mi shira o na mo mu nana ye wo juma ye
2: right as an mango so na ti o fox 97.9 You drive him, Razzies, yeah.

0: Oche, o betere mpa ebo mu ahoduo mienu.
1: Ah, enti na mebusa asem pa cho. O se, ye ntia mebusa asa no. Me dika busa se mi ru mpa cho. Eni de kwa so mpom te sey.
0: Mhm.
1: Ena ase mpom nye. E kire se, ya odie kakra wo ho. Enti kasa ne mu na na asa kopie se. Ye hwese se ani sey.
0: O se, mi wura mpom te sey. Ana me se mimpo bunye kire se honam dua ne mu asem na obisa me wa mi sa me se football na ye kobo no emu nsem te sen
1: okay nti from the footballing perspective no
0: afa na wo kasa
1: mimpo bu te sen
0: enti kire ma me se wa kire mu se dia ene ye se dia wunim se ko no sa na ko
1: mpa cha wadaw me ko sen
0: na onti gana ha
1: oh sa enti na mon
0: benin fo no
1: muni ni mbisi yen
0: mame nka no kran kire wo se no kra asem na ye ka dia ye wose wodi ade bi che obi nenye papa
1: okay
0: na nipa ne kasa mede che wo ene wodwune hu mienu mienu ene ye ah etima mi bi sa wo se wote wo sisi ya na ye wura frew se obo toilet hene dia ma wo obekasa wo mpe
1: me kwa ko dasa kra
0: wo obo nsafo hene dia ma wo obekasa wo mpe
1: mpacho da bi
0: na nyawo na okuta ye wura safo wo di wura ba bi okoyi ni gold na gudi enyina nyawo na okuta wo what else ye edi se ye wo players bi ho no mo wamu no wamu kuta wama huwa deni wamu din dada. Udi ya yemfa kaliba man kwa kuranto wo. Na yemfe salifu di maria. Yemfe huwa diye kuta abrante. Enye komo. Enye komo. Se ya de uremwa chi ache mu. Ya njikase bia ya njisike mfri wangu. Mese. Se zika kurana ati munu kura mpese butu ya ni muni bikura munyai. Miyanka samefa. Midi ane se. Ye betimi akosi akai na mrantie na etimi akodi nkunim na wonim se magazine fo nyina frefre be
1: okay
0: se o mati se salif mu ba park eti adani dia magazine fo nyina se o mu ba park ofin so youth for development any someone moving for change for me ne wuka sei wonim se organize bus ma kuma ku 15 yanka o mu ba park andura no mu bisa me se papa na se salifo akosi se na me se anya mante hwe echi na so na deadline ana mu so ene ye hwe
1: ah tikewe o ma me dark clarification no unso mo mu free I find say am one na neba o mo ye free agent so it means say del na no
2: still I twa mu kra there is opportunity
1: so mo tikee mo ma tikee ma na Oh, my
2: during the transfer window, more some special
1: dispensation.
2: Yes, okay. Two crown are still.
1: But yeah, na above for no man, 26 players, 26 players, you know.
2: So we do also now.
1: 26, and say yes, one is a teacher, say it be a burden. Mamura, maybe some of the Yamoya Munamukra as on Cassia. What was sort of two from one? Also, she said factors burner a bell contribute to CBAO. Sad good players like Kaliba Mankwa, Salifu Di Maria, who say willingly, ordinary ma eye kotoko. Ebema, ebe silent, ebe radio sikaya se bia penyi bia kura antra se bia, ubo pusu nunu wangu hawa, esitia, usu su se bia factors bia yin ebema sadnessi.
0: Bapa, minini na su bia, ah, meti mi akasa, beti ma min bisaw. Yenti mi nshuye player bia yatene huwasem, se bi kura na o Germany. Na ya hwehwe na kwa ko hunu ba bi o ne yakofa na ba. Na de ye nim no ya ka no ho asem a asem na bedu panifuo ni mu am ya we. E na mo twen se mo tie na emeka nkyere mo bi.
1: Ana ekoye free ni ntia.
0: Ana emu metu eska. Se free ni na mo mpa emu metu eska. What is it? Me bi problem nyina ye se. Me o se me kachero se football enya de ya na me nje hu. But true me entertainment ya me di me ho hie mu kakra yi ena be ma me ni be ji football ho ena eye sa me ma ni mienu na me fa ho mu no o mu disappoint me
1: yeah
0: enti e ma hunu se me di me ho hie mu a e be bo ena ese mi wo biribi na me timi aye dia obi e bodo bo mo mfirifie
1: be de obi nso argument be se be bia na o mo wo no se na o mo ya dia enka o mu jom mo mbai
0: me pa cho football ye season time a o mu wie o mu season no omo ni mekasai mi anam si da bi omo mra na mi hunsa omo ko fa so na omo bedu fie na mi chia omo mi mo mpa mpa mo omo enta omo chensa na omo akobio eye season ya wi first season na second ya set ya ya he se ya me ma no mbesa kwa na omo nkobio what you say mi nia me pese Ghana fo Asante region fo hunu se kotoko eya santi kotoko.